0: tene kpi kla kale ngungu genchi ma nyinyare ke ku bomo le totugu tebe anyi nguriye yefu uku ile besebeke retugu genderere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku besebe uku pukonule yo uku ile besebeke ya sanwa tabo yi kata sesenke ulefu tufake sana ke primata te lu jube temu ni kuru lu jube temu ne jube woto pram pram bila sebu uwi ke atakpa me anake mene ke lengke pulo purwari bakende bakende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka tele richevye mene ke lengke pulo mata mele etini ne i ke felak febi kwe wukunle kasa akoro akoro kofi sabele le sebu uwi sa kalola neye ufale kata iteke ule fukara mene ke lengke pulo mulome mumuye mena bale ukuyi labwerke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare vire ngokure dirwo nyare vire lo chungulu kwewesa ulurure abai mena farwe bayiri lawe le proguru
1: o ngola adam marwa to go kwa ni tabo mo dikke ga tu bathe kenga ese kenga ri ka ka to tani tiye ta kadu me pate ga do ka jodo tana me ya ta ta teni na me u tamulan du ri eto mi ya ya kwa mbo cha dan ni ba bo to ta ra kutina me ya ku ya ba ke ta ba tini di ye ta pi ta ri na ni ka pa ye ni ye ta pi ta ri ni ni u tamu ti ga ye ni ya ga ba pa to ta jan na pa mbo ta u ti ga ku ti ga kwa ta to we u ta ku ti ga ku ti ka ye ya ta pa mbo ta u ti ga ku ti ga kwa ta jan ni te ye u ta ku ti ga ku ti kadene ye tu tamu ye mburi ye bisela re kwane kwa ye bi ta ti da ko tamu be ni kara ku ta ku si ga ku ti da kwata do mo mo da dia re ku ta mi ya ba to wa kwari do ti ya ti ti da bo ti ne bo ni ku kan du wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo ti ka di wa mo ma ma ku ti na me ya ti ga ne bo ti ne mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka to di ye pa ka pi ko ka ba la na ka ni a kwa ni ba jo da na mi ya ku ba a du wa ra mi ya ka do amara tu mo mo da pan ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni oni do pan na de ko ka ta.

0: tar tata na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rewe kataka unon katana oso ay ko hinuna nesa nokano tala ay ko hinuna nesa nesa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hinil nalara ngkan tala ay ko hinit tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru mesese muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ne kamenya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mpase wana wajar watena wa wasa takuti tete merta wali ka sta nuwa pisa wana wanta wa walona mutu te hendo ka hua hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta ukwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuanga yeku lina akorota minister nampa nyalo alafia awaren na wumpatang batasone wahusu alafia awaren
1: togo wa jama ikaso ikam nyen ne towa obo japa wakpetu wento ponwa alafia insa iwe yapoti ye tinyi bibi bobu ngiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile towa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogode wa farande atapamo wa farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwu nkoni ilobe kibacho wa iwu nkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abe fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa bida perenti ne fivo wa ewe kipere tuwa sobore kipere di

tarta ta na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyente kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong kare we kata ka hundong kat nso ay ku hinil nalara ngan tala ay ku hinit tise ka hundong kare we kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lome nere siru mi se muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ne kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara ku mata karana wara wal nan wa muto namba ka fala nuwa mbasewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali kasuta nuwa piso wana wanta wa walona muto te hendo ka huwa hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta ukwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuanga yeku lina takorota minister nampa nyalo ala fia awarta na wumpata mbata somi

0: Aha, to go on a gym. You're sack, ke bung my kit in an abdua. Then a yay, kit canne. Can cook on and sack a blind yarna, puffin' blubber blind yarna. In jam, so can jam or port a benawi, kupini na, kyoto sa you pinny need that. Can sack a dapon, so could they attack by me, na maritime at temporal blind per yard. Lili mo, so can jam or port benawi monk on a look, kyoto sa we monk salada. And a ma, the sank kara at tempon. Na grand lumi a temple blind yard. You don't bass saga natia, natula abana leke, net dank a blatin and out of wabaya. Natia, nilijo, ngambia banana tina, you don't wobna cania. The mabajala magatrane can no magaka not wabaka falaban katade. Kado not wab for kinya coma, say, kennetrete, katang makmoy mokinya fiba as simple. Do not say, Tiroto go dagumna, a pipiko pimba poa boraya, naja bobanaya and your boy.
1: Ikede pataki. Lọkùnrin lóbìnrin gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè yìí dájúdájú ẹ ti fi orúkọ sílẹ̀ nípa pípín àwọn àpò ẹ̀fọn tí wọ́n ti fọ́n ogun sí èyí tí ìjọba orílẹ̀-èdè yìí fẹ́ pín fún àwọn ará ìlú ní ọ̀fẹ́. Ọ̀nà méjì ni ètò pípín àwọn àpò ẹ̀fọn náà ti wáyé. Ìgbà àkọ́kọ́ láti ọjọ́ 14 sí ọjọ́ 18 oṣù yìí ni wọ́n pín fún àwọn ará ẹkùn Àríwá, ẹkùn Àárín, ẹkùn Ẹ̀sà Òkè àti ẹkùn Gúúsù. Igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile ni jo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe se ba gbagbe bi ti won jure fun yin e tete jara lo si lewosan ti o so mo yin ke lo bere ki asun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede alakoso
2: Temi omo Togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikape atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon labone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbo

Tene kpi kla kale gungo genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te be anyi nguri ye fe wo ku i le be se be ke re to go gen de re ne ye ku tu bo bia pe te wo lo tu le ke che che che che e ni yo ro ku be se be wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to pra prang ble sebu o kui te atakpa me anake mne ke lengke pulo puru re ba kende ba kende kola sokode mne ke lengke pulo dapangu mne ke lengke ko ke tele ri chevie mne ke lengke pulo mata mle etini ne i ke flak febi kwe bukunde ka sa akoro akoro ko fi sa ble le sebu o kui sa kalola ne ye o fale ke taite ke ule fukara mne ke lengke pulo mulome muye mna bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wesa uluru abai mna faru we fulai.

0: Atoga bufoka madere na mi minna barora ndida na barabara harne mundu mundi bambor be barbagi de kang ragardirna wile ragri torg na be ida mu bindina runi irin kere ni rund de gamatar na barara wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab yel kat kirin aninde bindindiran de batsan saban central plateau panan martin padin redir mi tabat dana nan kan kargan padan nan luma berungun bawana mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani babe ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kay mali yuko kay ta wule be ibe mi tintum bona tin bingna mundu bana man to to ba wonna dum ida be imugu getum boti to gon an kam ni si asu ni da bana me dum nana hatun be be sana te bin getu
1: al umman kasan togo ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soron a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga minista kin kiwon lafiya tare da abokan huldansu
2: tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fena pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale sese unon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale hundon ka rwe kata ka unon kat usu ay kun hindil nalara ngantala ko hinitise ka hu nongkar we kata ka wonong kata na akwasa ha muto nampa karate tata notasna gran lome neresiru mesese muto nampa ayo nyari ngena sakana ha muto nampa na pa we ngena e charite ne kor dak pakau ka ayo ko nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na ware ko mata karana ware wa walna wa muto nampa ka fala nu wempa sewana wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasta no apis wana wanta wawalona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna takorota minister nampa nyalo la fia awara na wumpatan mata so

togo buga togo bufoka madere nal mi minna bara orndi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere en irund de ga matar na bara ar wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de goro kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindindran te bat san saban central plateau panan martin padin reidri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wirana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haru ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bambata minna kay madi yiko kay ta wuli be ibe mi ti tim bona tim minna mundu bana man tu tora ba wona du mi ida be imugu getim boti to gun an kamini si asugo ni da banla me dugna na hatun be sanata bin getu yu

sese kunong karo ya kata ka kunong katana usu ai kun huna nisa nukano tala ai kun huna nasen nisa ka kunong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman awal ngente kle kunong karo ya kata ka kunong kat usu ai kun hinil nalara engkan tala ai kun hinitise ka kunong karo ya kata ka kunong katana akuasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru mesese muto nampa ai kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e carite ne kor dak pagau ka ayo ko nyere ni ka menya ka kalmina agel mita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara ko mata kara na wara wa walna wa mu wa mutu nampa ka fala nu wa mba sewa na wa jar wa tena wa wasa ta ko tita tamarta wali ka sta no api so na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumbata mata so ne wa husu ala fia awaren

tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walna wa mu muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awarena wumpatan mata soni wa husu ala fia awarena.

buga to go bu foka madede nan mi minna bara oran ni da na bara bara har na mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wele ragi tor na be ida mu bindin na runi irin kerein irund de ga matar na bara har wele mundi ba son to mum rim nogri mi log talbi kida wora kirin anna ba sab yel kata kirin aninde bindin ran de bat san saban santrak plato panan martin paden redri mi tabat dan nan kan kargang paden nan buluma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalang nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni jana be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani ba be ba bir bina kalang ken bin bisan de bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kay mali yuko kay ta wule be be mi ti tembo na te mi na mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gonan kamini si asu ni da kwana me dum na hatun bebe sa ti get.

0: tartata na tawar
1: togo wisa
0: ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil nalara ngantala ko hinitise ka huno ngarwe kata ka wono ngatana akosa ha muto namba karate eteta notasuna gran lome neresiru mesese muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana ware ko ngata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali kasta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo ala fia awaren na wumbata mata soni wa husu ala fia awaren
2: bonjour maman maman je vais au campus
3: qui est ta maman. Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
2: Merci, maman. Au revoir.
3: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

0: emi omo togo an awa kan e nagbara chuala pa pipe ne re togo bibe asoko eto chika pe achuala pa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime undo abibe un plateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chebo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon dibe chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okwanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: aha to go na chem nyul sa ke bangma ke tin na dubwa na nyai ke kan kan ne kan ko kon na sa ke blanyan na pa fam lebo ka blanyan ne njam so kan jam mo pote bna wi ke pini na ke yoti sa yu pini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem po yar lili mo so kan jam mo pote bna wi mo ko ne lu ke yoti sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulun ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatin na da gbagba ya ne cha ne lejo ngbam ya bna na tin na yulun gbna kan ya nima ba jala mwaka trene ka nima kaka naadubwa baka falaba nkitade. Kado naadubwa pulikinye koma sen kene trete katika mwa mwakinya fiba asempo. Tunati sen tere togo da kumina apipi kukwengba pwa bura ya. Na chepe bebe mwaka.